Chale mi no ge. Chale. Wonya mi. Ben na wuje. Bezi ikashi ako. Zaloli bona ni. Si bude je izegwe. Nge. Baba shea. Ne je yo panu. Wo ye dua o nge o. Ke fi ma chabo. Si ke fi ma chabo. Wo. Wo ni ye. Ma fi ju ajesu in chabo. Onu lu. Onu. Okay, nice for Chale. Get it.